Asuma hema brinzo mama si pina mo natina timo no che ke Libyanka are I believe in better. Yes, I believe in better. 26 before 9. Mami dir moho. Opalami 011 radio the pulse of Josie ena kiona. Hadiwele the morning express. Itama kokai ka jinu mpapili ting yaya. Drunk up a drunk. Le haitza ma kokai. Fela pili yaya. Niti ijwalo. Na kwa hampia mwana Timothy ke nenwa kia hukia herwal chena ke palamana luena hamunati. Kia atziba kana kuena mututi nyi lunghurika niti. U batana le mosibiti. U teng motho e leng gore mo wa teng hona jwale tjena ha hona ntho engwe hape especially ho yena kapa ha hona eng kapa eng hape a e batlang ntle le mosebetsi jwale dintho dingata ka nqana le ka nqane tseo batho re fetang ho tsona nakong ena eo re batlanang le tshebetso ka yona hei batho re a sokola ka mona ka mane eng jwalo ka ho fapana ho mafekefeke bana beso ha ho bonolo o tlo tlhokomele re tlabe re kokotela ntate Mphahlele hona jwale o tla ba teng a tsamaye le rona ha monate o fitlhela gore nyane ya borobong ka nnete a tsamaya le rona re neletsa jwalo ka ono mona gore ha e le mantaha jena ditaba tsa

te ho sentse na o tsamaya o ya tshebetsong o ilo sebetsa sebeletse bana ba hao sebeletse lelapa la hao tshebeletse wena ka bo wena o hole hlokomela hore ntwa pele leeto la mosebetsi le batla boitukisetso ha se ntho tla qhoma fela o sentse o ikenela ho yona fela ka baka la hore ho ya dumeletse leeto la mo ho batlana le mosebetsi le batla boitukisetso ho itukisetsa ka ho ngwala CV entle ho bokella mangolo a thuto le ditifikarete tsa hao kaofela le ho tseba mofuta wa mosebetsi o batlang a bona ntho ya bohloko e thata e leng hore batho ba o duma yona ona jwale kore motho a re ntho e nngwe le nngwe motho ha a tsebe le mosebetsi ya o batlang o batla fela mosebetsi no as long as nka spana whatever you have I want the job and ntho eno ha o batla ha hona company e hirang ntho e nngwe le nngwe company engwe le nngwe le ha ba hira ba bolela re hloka motho ya hlokisang re hloka motho ya tla amohela mehala re hloka motho ya tla bua le bareki re hloka motho ya tla etsa tjena re hloka motho jwalo ka ofapana ha ona hore o ka fitlha fela o tlo kolokotsa roba le CV ha o draft o sa tsebe na o draftela ho ya applyela kae e ba CV fela e generic o bo ipotsa re na hobaneng batho ba bang bona ba applya ba arabelwa wena o applya o sa arabelwe taba ke hore re tshwanetse o qale boitukisetso o tshwanetse o qale ka boitukisetso CV ya ha ngwana mme ke yona o isang pele jwale ska themelekana ska sheba ka nqena le ka nqane itshwarelle mo o tshwanetseng.

0: 6 p.m. Monday to Friday, the afternoon takeover.
1: Are long time ke o shebile ke o shebile ke o lebeletse malome Vector ana le na stuna batla go yena go tsona mo go the afternoon take over ya 011 the pulse of Josie le na le na DJ Bombs mara ga nyana fa ke rile go yena ka re se butla se bogodi go pela re bolela ka veteran te felofa go bona ga tse seswantsho sa gagwe mo mafaratlahleng mo mafelong a beke mo se butla se bogodi ya ba tsweletse bangwe ba re hey ana e ka ba le re go diragetseng ka ntate se go se bogodi na e ka ba le re se ka nnete se le setse le yena a homeless jual gasana budulo go ba go iragala a bad news sells faster ke strategy se le gore ntate se putla se bogodi o tlile ka sona mafelong a beke go tloga a tanya lihlo le shedi ka kudu go se tshaba ka kakare tsona ganya Africa borwa go me gopola gore se e be ile yengwe ya dipapatso tse le gore wa dipapatsa ga jualo kudu ka ga ile gore go tloba le papadi ya sefala ile gore batla thoma go ditsenela yena le ba bangwe ba di veterans tse tse ba le ga jwa le ka bo ntate Jerry Phele bo mfukeng ba mitsa mfukeng ko emzini wezinzizwa Jerry Phele o tlhakane le bona bo ntate butla se bogodi gomme ba tloga ba tlo diragatsa sela re fitsa gore ke Black Moon e tla ba le papadi ya sefala ya bata ba tlogele ka dite le di veteran ka monageng ya Africa borwa re tloga re itlotla ka bona re ipsina ka bona gomme fela o rile go tswelela fela mo mafaratlhetlheng mo mafelong a beke mongwe le mongwe o commentile ka mokgwa commentang ka gona bangwe ba mo filela shame bangwe ba re ana ka ba le gore go diragetseng ana o ijele tšhelete na ana go diragetseng ka tate se butla se bogodi na ga di se e be le fela papatso fela kgatiso ya papatso ya gore Afrika le mogang re gona re ya bua re wile ka lemanego le ka lemanogo le leswa bjalo re tla ba re ralo ka dipapadi tsa sefaleng wena dula le nna go motlo kwa tšedintse gona mo go afternoon drive re ya ka mo dipapatsong ga jwalo

0: DJ Dimbles batla go ena ba re way up here hona mo go 011 the Pulse of Josie na go re ke bitso sa lesome tharo fela re ke la ireng ya boraro bona se sengwe nyana ke se se tswelang fela ga ke nje ke le gare ke nje ke mametse ke nje ke thai lady je mino mo bosana bosana o tla wena hore way up o tswa gona DJ Dimbles bona na o kile wa ikhumana o le ka ra ga le felwana tsoko na o kile wa ikhumana o le felong leo le gore gona le batho ba babedi ba ile gore ke ba ratane ba lwana o kile wa ikhumana o le ka ra ga le felo leo na ka ra ga a ke no re wena na o kgulwe fumana seemong sa mohuta wo ge isale ka ba wena mo lefaseng o tlhaga na o kgulwe fumana le gare ga seemo seo mo ile gore o dutse le balekane ba babedi gomme balekane ba balwa ke le lefeng le site le lore wena go le jwalo o ka letsia e ka ba lore mo mogwera wa balekane ba e bile mo gwera wa monna jwa le molekane go le motho ga ge shiba ba gare balwa balwa balwa wena o gona o ntse thaile dije ke le lefile le site le lo rena to le tsiya ga jwa le go diragala gore batho ba ba swarane le ka matsogo gona mo lefelwane ndeo le leng gona wena le bona bona ke tshelo re ja diragala ge re nje re phela re nje re gola le nje le hlaba le dikela jwa le jwa le jwa le re thuta ka diphosho tshelo gore di diragala go batho ba bangwe jwa le ke go yena ke rena wena o kile wa reng o kile wa ikhumana a o kile wa ikhumana o le gare ga yona situation e jwa le ka eo ka gare ga kgaba gare ya balekane ba babedi ba ile gore ba lwa ebile ba tloga ba swarana le ka dingatha merata go a lwiwa gona fao
1: the afternoon takeover the afternoon takeover 2 to 6 p.m. Monday to Friday drive time radio
0: nna re sa tlo itsena le wena go ba fitlhela ge e tla rata iri ya boselela gomme go bola gore ke yona the afternoon take over ya 011 ye ke bombs ya le mo moraga microphone ye le gore o bolela le wena ga jalo gomme go bola gore ge e le gore o rata gore wena o ka tsenela tlhogo poledišano efe kapa efeng e le gore tla ba re ba le yona ka mokgašong o rata go boledišana le nna o ikgokaganya le rena ka mokgašong gomme o dira fela mo go WhatsApp o dira fela mo nomorong ya 0751329986 nna o kedi wa ikhumana o le ka gare ga situation e le gore balekane ba babedi ba yalwa wena o mo go era felo fa le itletse le ipsina ka dino go bose dinomapoli go yala ka go fapa pana ga tsona maina a tsona tse bogale le tse seng bogale fela ga ba gare keo na pile go tupe le role na o tla dira eng na
1: you are listening to 011 radio the pulse of Josie.

0: Pulse of Josie.
1: A ke na bile go topela engwe ga jwa le gona fa le metso tsarana ke mine fela re ikela ireng ya boraro go polo re moraga ire ya boraro re tla ba tshola pele lo ene ka yona hlogo politician le re bolela ka yona tsa tshinla le hone gore na o kilwa ikhumana o le ka raga situation ka po ile o ikhumana o le ka raga ga kanego mo ile gore ba lekane ka babedi ba ile gore ke ba gwera bagago go mele dutse le iketile le nwa di no mapoli ka go fapa fapana ga tsona go me suddenly go alwiwa na o ka dira eng Gofa yena Ariana Grande atla wena are position a ke

0: ngwageng wo wa 2026 gobane gopola gore ka ngwaga ola wa 2010 ngwaga wa 2010 ngwaga wa dimakatso ngwaga wa lethabo ngwaga wa mobose sejwana se sa lefase se le sa tla sa tlo ralokwa ka monaganya Afrika Borwa mo re boneng sehlopha sa naga ya Spain ba ithupela sejwana sa lefase gomme ba tloga le sona ka monaganya ya Afrika Borwa gomme ba fofela le sona go ya ka kwa go la Spain ngwageng wo wa 2026 a re tsebe re santse re lebeletse gopola gore di ka mola gare ga legato la round 16.
1: You are listening to 011 Radio, the pulse of Josie. 2 to 6 p.m., Monday to Friday, the afternoon takeover.

no kopanyo tatelano ya rena e le re tlo ba diragala ka metsotso ya masome tharo fela ge re tswela ireng ya boraro, gomme ke gopola ga botse gore go tloga tšatšin la lekgono go ya go ile manda ka o mongwe le o mongwe le o mongwe e rata fela metsotso ya masome tharo fela go tswela ireng ya boraro 3:30 manda ka o mongwe le o mongwe, ke se ka ba ka re manda ka to Friday gobane manda ka to Friday ke lenanego la rena la the afternoon take over fela. Manda ka o mongwe le o mongwe e rata fela metsotso ya masome tharo 3:30 re tlo ba le kopanyo tatelano, re tla ba le yona session yona yo ya rena yo e bitswang gore ke kopanyo tatelano. Gomme fa kopanyo tatelano ya rena re tla ba re re re nyakišeng magagešue ao a ke le re nyakišeng, gopola gore fa re tla ba re bega bo magaga ba rena ba e le gore ba re latlhegetše, ba e le gore ga re tsebe gore ba kae ba kwala ba le kae. Gomme wena o tlo bongwala fela mo go 0751329986. Session ya rena e tla ba e thoma tšatšing la lekgono ge rata fela seripagare go tswela ireng ya boraro. Gomme napilo tšee pene le pampiri o ngwala maina ka moka a motho yo le gore o nyaka re go ka go thusa ka yena, re gokagane le batho ba ile gore ba ka ba le gaufi le yena go ba ka ba mmona. Wa bolela maina, wa bolela mengwaga, wa bolela letšatši le a latlhegileng ka lona, gomme wa hlalosa le mmala gore ka ba ile gore ke motho wa mmala o mo jwang, gape o ka buša wa hlalosa le leemo la gage. Seo ke selo se tla ba diragala manda ga o mongwe le o mongwe gona mo go the afternoon take over.

Enda wana gilina la kosha hona mogo 011 the pulse of Jose ona le nna ga jwalo DJ Bomza re ba rkiwa ke ba go bofla ga tlora thafela iri ya botselela e be tla go ena ga botsebotse re be re ofile ona ga jwalo ba re go ena ba re nda wana go pula re ke ena shasha featuring Asikes and Kelvin Momo hona mogo 011 the pulse of Jose me tso tsena re ke le so metlhano fela re na bile re tshola iri ya boraro go me ga jwalo se le re tla ba re le ga re re bolishana ka sona nna le wena ga ra thafela metsotso e masome tharo ke sela ke ri leng wena re tlo ba rena le ke se bitsa gore ke kopanyo tatelano gomme ke yona session ka lena la ka lentjwe la go la English la se ya hlapi re bitsa gore ke session re tlo ba le session ge re thafela metsotso e masome tharo fela go itshola iring ya boraro 30 minutes after the hour 15 gona mo go 011 the pulse of Josie kopela gore tsadi tjona mana nngwe la the afternoon take over taba re nyakishana na le wena gomme o tla ba o diragatsa sela re fitsang gore ke re nyakisheng ke yona session ya rena le gore e tla ba e diragatswa manda ga o mongwe le o mongwe ge re ta fela seripagare go tshwela ireng ya boraro se wena sonje go tsejira fa o sonetse o ngwa le lena le sefane sa motho yo ile gore tla ba re lahlegetse wa buisa ngwala le mengwa ga gagwe wa ngwala le boemo wa latela wa ngwala gape le ka mogho ile gore le bala la gagwe le bontsha ka gona ka ba ke soanyana go ba ikabele gore ke jwang-jwang ka lebala gomme wa ngwala gape le lefelo la mafelelo mo e le gore monyakwa o bonagetse gona lefelong la mafelelo mo e le gore go kwagala gore ka bale gore o ka polekeng tsona tseo ka thoko tsona tse gona fao gomme wa buša gape wa re fa le mogala wa gago mo e le gore tla kgona gore re gokagane le wena mo e le gore tla ba re mmona rena ba re tla ba re dutse gona re mmona re kgone go ikgokaganya le wena sa pele ngwala leina la motho yo e le gore tla bo monyaka gore re go nyakise ngwala mengwaga ya gage ngwala boemo ngwala lebala gomme ngwala lefelo la mafelelo leo le kwileng gore motho yo o latlhegile a ile ka lefelo leo gape o ka kgona le go romela voice note gona ka mo meagong ya gašo gomme ga e le rena re tla go ralokela yona moyeng wena o romela fela mo go 0751329986 0751329986 magagešo se se botlhokwa ka kudu-kudu gobane re le batho re phela lefaseng le lengwe la dimakatso lefaseng la mahlomola mo e le gore re latlhegela ke batho ba gabo rena balekane kapa bana kapa mang re a latlhegelwa re a bona tšatši ka tšatši dipego di tloga di namelela mo e le gore go na le ba e le gore ba humanega ka mahlatse go na le ba e le gore ga ba humanega gomme bangwe ba bona ba humana e le gore ba bolailwe mola bangwe ba humanwa e le gore ba bolokegile jale se ke se e le gore re tla ba re se diragatša ebile re a se tsebagatša go tloga tšatši la legono ke yona session ya rena ya mandaga o mongwe le o mongwe mo go the afternoon take over ya 011 wena ore re nyakišeng ge o ngwala fela mo lengwalong la gago tla bongwe re ngwalela kapa gona mo WhatsApp-ong e tla bongwe re ngwalela yona ngwala fela ore re nyakišeng go 011 then o ngwala leina la motho o mo nyakang sefane wa ngwala mengwaga boemo lebala la motho lefelo la mafelelo leo a bonagetseng go lona gomme rena re tlo dibala thwi go tswa ka mo meagong ya gašo ebile ga o rata o a kgona go romela voice note Gelesome se swa ifela metsotso re tjola ireng ya boraro 18 minutes after the hour 15

Daddy Poo, Giro Fayana featuring Semi, but la wego yena bare know you. A hopela tshe dira gala ka moka gona mo go station sa go sa mamrato sa the afternoon take over. Radio ya gao ke yona 011 ele gore dira ga cha cha chika cha chi manda ga go fhlala bohlano ge rata fela iri ya bobedi o fhlala iri ya botselela. Bona ge ile gore ke gona re fatheletjo mo ile gore ke gona tsena gare ga sia le moya sa gago ke gona o streama mo go 011 the pulse of Josie. Re a go amogela ebile re re dula le rena se shute napa ebe motho napa o be yo mongwe wa maloko a lenanego le la the afternoon take over le le tsenang manta ga o fitlhala botlhano gomme mootledi wa lenanego le ke ena DJ Bomza resta moroko ka sa blanga a luta continua metsotso e le rena ke masome pedi seswai fela re ikela ireng ya bone 32 minutes after the hour 15th gona mo go 011 the pulse of Josie magagešo ke rile go lena kare e tla re ge rata fela seripagare sa metsotso ke tlo bulela ba e le gore ba rata go ka ngwala kapa ba e le gore ba rata go romela di-voice note mo go 0751329986 gomme re na le session e le gore re bitsa gore ke renyakišeng ke e le gore e tlabe diragala manta ga o mongwe le mongwe ge rata fela seripagare go tswa ireng ya boraro 3:30 wena sa gago gomme o ngwala fela leina la motho yo e le gore o re latlhegetse le sefane sa gage mengwaga boemo jwa gage lebala gomme wa re botsa le lefelo la mafelelo le e le gore motho yo o latlhegile o bonagetse gona la mafelelo gomme wa fetsa wa re fa le mogala wa gago wa letheka gore re kgone gore bao e le gore baka ba e le gore ba kgona go ka mmona motho yo e re mo nyakang ba kgone go le swara ka mogala gomme ba re e nyakelang ka moo gape o ka busa wa latlhela gape le yona voice note e le gore tla ba re raloka mo moyeng gona mo go 011 wena sa gago kore fela o dirise nomoro yona e ya mogale re o fang yona ya 0751329986 ye ke yona the afternoon take over ya 011 e ya boya re lebeletse ka gare ga mebila jalo mo e le gore ke sephetephete ke leemaema batho jalo ba goroga e tšhaile magagešo e tšhaile re rata se ka ba ra lebala ga re ntse re driver a re bolokegeng a re phepheng re fitlheng gae re bolokegile

0: 2 to 6 p.m. Monday to Friday. The Afternoon Takeover. 011 Radio.
1: Radio.
0: Radio. The Pulse of Josie. You are listening to The Afternoon Takeover.
2: Ariana Grande atlawena are position hona mogo the afternoon take over ya 011 the pulse of Josie na go re metsotso ke le so metharo fela ri ikela iring ya bone go bolora ka iri ya bone re tla ba rena le politician le moeng wa rena ka mogashong Lane Shamia yelo re tla ba re bolella gore a e ka ba ile gore sela sa bona ba riga tsang ka sona re fitseng gore ke manufacturing indaba a champion for Africa manufacturing na re bolela ka hing re bolela ka seo bale dula o thele ditse go bana re tla ba rena le politiciano le yana go me tla ba go tshwela mogolo go bana e tla ba le politiciano ya maleba go di go batho ba ile gore ba rata go tseba ka tsa gwebo batho ba ile gore ba rata go networka mola le mola le mola ga re thoma nane go letsa jina le hono ke le boditse kare ntate seputla se bogodi ntate seputla se bogodi le hono le o tloga a ile a roba record mo mafelong a beke mo ile gore o tloga a trenda ka gudugudu go fetisha tekano mo ile gore batho ba ntse ba ipuche ba rena a e ka ba ile gore veteran ya rena ntate seputla go diragala eng ka yena fela se lo re be se iragala fela molangara ka re kwena ka re ke it's a marketing strategy mo ile gore ntate seputla se bogodi go na le sefala papadi ya sefala e ile gore ba gare ba e diragatsa ba e lukisha ba bitsa gore ke the black moon mo ile gore mone a tswelela mo mafaratlhatlheng a rena ka go fafapana ga ona mafelelong a beke a apere jwale ka motho yo le gore o kare o tlhoka lefelo la bodulo jwale ka motho yo le gore kare ke modudi wa molamegoteng mola distrateng fela gomme seo e be e le se sengwe sa dipapatso tseo le gore di be di tloga di diragatswa gore a tla kgone go tanya shedi ya maAfrika jwale ka nnete ke go bethela matsogo ntate seputla ka nnete o tloga o bethile kgomo lenaka o tloga go tantse shedi ya maAfrika ka moka ka bophara mo e le gore bangwe ba tloga ba abelana le wena melaetsa bangwe ba tloga ba feela sympathy ba re a e ka ba le gore na go diragetseng ka veteran ya rena fela aa ga gona selo se se rong se e le gore se ka bele gore be se diragala ka ntate seputla e be e le fela ye nngwe ya papatso ya se bitsang gore ke black moon ye le gore tla be diragatswa ke papadi ya sefala gomme fa o re bona le bona bo ntate Jeriphele yo e le gore motseba ka la mofokeng mola go emzin wezinziswa banna ba tloga ba diragaditse ka kudu ka mo industry-ing ya rena ya boithabiso jale se se diragalang se tla ba se diragala sefaleng the black moon ke e le gore tla be diragatswa gomme rena re tloga re tantse shedi ke seo re se boneng mo mafaratlhatlheng ka yena ntate seputla sebogodi re ya go leboga o kakapa

0: yebelena asake atla gwena are forgiveness nako ya metsotso ke go te fela ri kala ireng ya bone go mere sa le gona mo go the afternoon take over ya 011 the pulse of Josie ba ga gešo re mmogo nna le lena re tla ba re le gare re gatlang pana tšatšeng la lekgono le ga re na ditaba gomme re tla ba re tswela pele ka lenanego la rena jwale le jwale wena sešute se ya le moyeng sa gago
1: 011 radio the pulse of Josie.
0: Go bolo re letsatsi ke la tshela kgwedi ya July ngwaga kwa kete pedi masome pedi tshela 6th July 2026 re le mo letsatsing la mantaga letsatsing le lebotsebotse gomme go bolo re kgwedi ke gona e sa tloga e thoma ka nka thomang ela ya maloba jwale ge e le gore o ye mongwe wa batho ba e le gore o rata go tlotsenela tse tsa kgwebo o rata go ka ba rrakgwebopotlana kapa mmakgwebopotlana ke go mema gore o se shoote se ya le moyeng sa gago gobane re tlo ba re na le poledišano ka ge e rata fela metsotso e lesome fela 10 minutes after the hour 16th gona mo 011 the pulse of Josie morte bernale yana lane chamia yo lo rotla ba le gare a re tlhalosetsa ka sela sa ka mogatlolo wa bona ka paka tshumo ile bona tshumishana mmogo ya bona ka kwa gola manufacturing indaba mo ile gore wena e leng gore o moswa ka pa motho mogolo ka pa motho mang ka pa mang ile gore ka kudu o tloa ona le tsebo ka pa o rata go tseba kudu ka go thoma tsa gwebo ke dumela ga botsa gore o tlo humana tshedimusho ya maleba mo lenane go le tshatseng la lekhono rena pele re tshwile ka sona go se ka mola ka rulaneng ya rena ye bosana ya re nya ke sheng re tshwile go pele re bua le nako ya rena ke metsotso ke iri ya bone go di magahlogo re le gare re gatela pele gona mo go the afternoon take over ke lebella ka mebileng mola ke ya bona gore ga jwalo ka nnete yo ane go tloga go bontsha gore awa e tshaile magagesho e tshaile moela wa difatanaga ke ya bona ka mola mbileng wa M1 South M1 North N3 ke ya bona gore ga botse go tloga go iwa gae ke ya bona mebila ya difatanaga moela wa difatanaga e tloga e le o montšhintši ka kudu fela ke re go lena batheletše moele gore le re fele theletšo le gona ga e le gore o ka re ga sefatanaga sa gago ga jwalo wena o streamile gona mo go 011 mo the afternoon take over bolokega a re latele molawana ola wa following distance gomme re seka bara gwetse le gore re dira diphoso tse e le gore ga di a swanela gore ka ba diragala following distance a ebe a golden rule mo mathapeng a letšatši la lekgono ge re le gare re ya gae re tswa mešobong ya rena ya go fapafapana nna ke tla dula le wena go ba fitlhela ga e tlo rata iri ya boselela le ke lenane go laola mamoratwa the afternoon take over 011 ke station.

0: 6 p.m. Monday to Friday, the afternoon takeover.
1: Afternoon takeover, yeah, 011 ngosi sikelela Africa, national anthem of South Africa. Refela ro gopo ja gopola gore moya go sare na ona ola wa dipapadi wa siwana sa mogopo wa lefase le ga ile gore rena ma Africa bo rwa se tlhopa sa rena sa naga se ile sa ntshiwa ka mola gomme re sa nyane re le gare re re moya gore na ona ola wa lethabo moya ke wa soka magagešu gopola rena ka rena jwa le re metsotso ke le some nne fela rikela iring ya bohlano 14 minutes after before the hour

Feeling yona ga jalo ke yona bambelela ile yena mavuthela featuring Arista batla go ena ba re bambelela nako ile rena re metsotso ke ile so me shupa fela 17 minutes after the hour 17 gona mo go the afternoon take over ya 011 the pulse of Jose ya re le boga ka kudu batho ba ile gore ba re file theletso ka kudu kudu go tswa go le gausi ba ile gore ga jalo ba bolela ba re I know re theletsa the afternoon take over re go lena re le dina tla jola mpile ka go dira jalo go melwe ene ile gore o sa rata go tlo theletsa o tlo theletsa lona le go le dira jalo fela gomme o stream fela mola go Google na pilong wa le fela gore 011 radio na pilo o latele a che ka moka tshe le gore tla ba di go isha mo ile gore tla bo kopana le nna jwa le tsebe gore nomoro ya rena ya mogala ka mo ye le gore ke ya WhatsApp ile re berekisha for gore romela melaetsa le che ka moka ge le gore rata go boledishana le rena ka mogasho wena o dira fela mola go 0751329986 0751329986 ye ke yona 011 the pulse of Josi the afternoon take over le DJ Bomza mara go nyana fa ke boletse le wena ka re bona ge o ka ikhumana ile gore o ka gare ga situation ye jwa le ka ile gore wena o na le ba gore ba gago ba ile gore ke ba ratane go mo iphitlele le gore bo go aliwa felo fa ka mo gare ga le felo le tabele gore le jutse go lona ka ba le gore le iketlile le inwela dinwa tsa lena dino mapoli jwale le jwale le jwale sela le sela gomme go direga le gore go tsoge mpherefere go tsoge ntwa yeyeyeye na wena o ka dira eng ge go ka diragala jwalo ge ko ikhumana le gare ga seemo se se jwale ka seo se e le gore se ya diragala gareng ga wena le bagwera ba gago ba e le gore ke baratane ke eng se e le gore wena o ka se dira ga go diragala seo jula le nna gona mo go 011 the pulse of Josie this is afternoon take over ya 011

Tamo baby mo sa pama. Lina na kulo lalat na kagwalo ko. Di ka kapa. Spetsman umareki liena ushete alohona. Stay real kero kulo yon na kagwalo.

mamedi ke metsotso e le shumele metso tsheletseng ari ya hona tenga horenga ya bosupa a ke re bona tseding ya tsentse di tsala ke difenga Daniel Cardoso ke mka ubere mamedi o dile modi mashume amararo a metso isupileng me skukun united ene le beletso go batla molokolla selmon sena sa di papadi empa he bankile qeta hore ba eketse contract ha e ka selimo e hlophenga seno sa babina noko wa tabataba mona ke experience ke bophitlelo ke mong wa di papadi tsena le discipline ha hema mamedi Daniel Cardoso so make ya bona he mhlomong he botsa maisimkile qeta hore eh haske atama mhlangano ona ane a thutuise tsena dibapadi tsenyane tsentseng a ditla dituthuha ka lhlakwana la Orlando Pirates dibapadi tsena tse latelanga dilokolotswe mme ho fanole ka hore na ba le ba dihlopeng difeng Thabiso Sesane e o lokolotswe ka Orlando Pirates o le ba hlopeng sa Swelele FC selayelo Rasebotja o lokolotswe le yena o le ba jwala hlopeng sa Swelele FC siyabonga Ndlozi o lokolotswe o le ba hlopeng sa Sekukuni United me khomole mogoto le na lokolotso le ba hlopenga sa Sekukuni United Sonwa Bawa Kumalo le ba hlopenga sa Midlands Wanderers se kamane ka Likinyamo Tsepe Foundation Championship e ka stana lena Blessing Ngiba le na le ba ho Midlands Wanderers ka monoka Motsepe Championship ati Seth Green yena o le ba hlopenga sa ne sa Durban City ke di bapaditse long he Orlando Pirates e nete faditse e di lokolotse he mamedi wa tshebele so ya 011 ke ka mohe di tlhopa dintseng di le ka ka hohle hore di tla di matlafatsa re buile ka yena ya Ronaldo lena hore le yena e sele City ba tibana se secha sa tlhopa sa Kaizer Chiefs ho tswa ka se hlopeng sa ne sa Sekukuni United di pisano mamedi ya tse pakeng tsa Fatu David ke mokotliswa kwa no Africa Borwa le tlhopa sa Tanzania di nyupile Fatu David ona buisana mo le tlhopa sa Young Africans me raure atla tso hlopeng sa ne sa Raja Casablanca me di pisana ri ya tsama hantle o bana tebelene le go fatlo Davids e tla ba mokotlisi ka mono ka hlopeng seno he mamedi sa Young Africans ntodi ya tsama hantle mhlomong he ha ba utwana ka manyane tabanga taiba munu ha ba utwana ka manyane mamedi wa 011 me akere shepe gona ke difinga petse dinga tsentse di etsala mamedi ka man ka Mtsepe Foundation Championship mfundo tikazi SLS Paparisese chasa Cape Town City Paparisena sikile sa ba pala jwalo Royal EM ha isa le Royal EM se le bitso fela ho hamfela Royal EM yona ha isa le yo me tikazi o sala ka mane ka hlopenga seno sa the citizen a ke ba jwalo ka Cape Town City. Mamedi wa mopola mhlakanane elenga ranga chiva viro ana bapala Kaizer Chiefs ya tswa hlopeng sa ne sa marumo kalantse o na le kamane ka nahinga yani ya